0: O ton ba nfe wit, o ton ba nki Olorun down. E ba nki po se ngan. Dupe titi bi se mo dupe ti o fi da leniye ati gbogbo eyin to ye ki nkitin tun ranti ati ki e mo fi se binu o iwo na wo bi mo se ranti gbogbo won ninu studio orin yen ni je ranti gbogbo eyin te mo mo nawo si mi nile gbogbo eyin te send the gift si mi nile ati lode eyin te wa ni diaspora mi le ki yin tan mo mo te du oye gbogbo eyin omo Olorun oda lanre anko anko anko anko epo ti mo le dupe lowo yin tin le dupe tan e se gan o e ku itoju mi gbogbo eyin te ngbo mi te mo tele mi lori line eyin omo ri line te nwo mi lona bi to jina eyin te sumo ateyin te wa ni tosi ah yin le ki yin tan o mi le ki yin tan o se wa ma won tin ki kan gbogbo eyin te mo bu wa gan te mo soso guso npa wa a tun ki eyin na e se gan engineer ba ngbo yin soke ka won gan mo ki awon na tinu tinu mi ni o e ba denu mi le kose e se kan e ko ni sa ju na mo dupe dupe dupe mi o le dupe tan gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e jo e ba mi gbe yoyin ati anointing won ti mo fun yin pelu omi 77 gbogbo te gba ni Jesus City eyin te ni te gba ni jo Sunday eh atola lo lati bere si lo iyo ni wema ni agbare ni to laye atorun e mu iyo yen wa tun gbadua si nibo ni iyo yen wa e lo mu papapa oba mi eni to ni majemu ni ikawo gbogbo eni to ba bere si lo anointing won yi gbogbo awon to ba bere si lo mi iyanu ti aye won nilo majemu ti o gbe yi pada de ba won ko bere si jawo nu le won lo leyo kankan momo yi iyi pada ko de ba aye re ko de ba awon me ategun titun ko fe wa iyo gboro oluwa wa bere ise anointing oil wa bere ise omi wa bere ise eyan ayan fe e le bere si lomi ati anointing oil bo iyo yen la ni ti lo mo fe so awon kankan ni agbare ni to ni aye atorun o bo mo se fe se mo fe gbadua fun awon eyan meji si meta engineer eje ngbo nti baba iso eje ngbo nti brother iso eyan omo Olorun ko to di pe ma jade.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Olaniyi Olarinwaju. Mo wa lati Adegbai.
2: Adegbai nbi.
1: Mo dupe lowo Olorun lori oke yin. Last year July ni mo join ipe yi. So baba mi ejo mo fe toro anfani kan lowo eni to to dari mi wa sinu
2: inu
1: ijo yi. Mommy Latifat.
2: Mommy Latifat. E se orire. Be se nbo yen idunnu subulu ayokan yi e ma mu yan wa church o omojo ti ase o wa lenu mi o bi iru oni bayi ase nbe lenu mi momo yi e ton raun mo laye mo tin wo won mo ngbo yin
1: so won igba ti won so fun mi pe ki ma wa si Olorun ojiji so won ni pe ti ma ti debi pe osu ofa won ma fun mi ni ga ororo omi 77 mi ni o ma so be na ni bo e je ki n dogun o mi emi gogo ma pray to ba se wi pe ona ni ijo yen fun mi o ti mo so oju ala yen gangan ni mo ti ri baba mi pe ona ni ma bo ko si iye de ni fun e ojo na ojo yen wa bo si jo Wednesday program ojo yen ni mo te bi bayi so mo wa ri
2: eni suwo e ri mi loju ala
1: be ni sir
2: ah o si emi ni mo
1: be ni sir
2: Meyin ba po te baba n evangelism se be mi mo mo polowo mi e mo ngbo yin jare
1: so igba ti mo wa debi mo wa be irowo Olorun pe ijo ti mo wa mo ti fe se baptism ti pe ti pe bi ka se loni won ni are ko saye ejo ti ba fe lo sodo asanwo everything ko yo Olorun mo fe nkan bayi iribo mi mo fe se o je the following weekend elewa se lewa kini ni church pe awon to ba fe gba Jesu to fe se iribo mi ojo yen gangan mo se jare mo ni thank you Jesus pe mi o si jo ya pe nkan ti mo wa mo ti ri so ojo yen mo eleyi o ma jare fun iribo mi so ojo the following pe o de after 4 weeks la lo si odo eleye le ta se iribo mi
2: 4 weeks leyin gba yen en wa gba lecture nbe yen
1: be ni sir so igba ti mo wa se ko wa sipasigba na le wa se main confession se wa ni pe awon o lo ma join men no sha o sha no mo de se ni church ti mo ti wa tele tele mo ki lo sele o ko si nkan to fe se oga mi kan tele wi pe choir ni ajo ejo choir gan pe choir le ejo mo kan sare pada ni ojo ti e pe wa si bi bayi pe ta ni se choir bi osha oni osha ni emi mi mu so mo sa pada si bi osha won a se fun me no sale igba yen ba se wa pari emi wa ni pe o ti ri opportunity na ni e won si se fun mi ma si se fun mi ninu ile olorun na mo se lo ba oga ni e pe mo fe join osha yi jo igangan so at igbaye ni mo ti wa nse osha ijo yi
2: so kan yin wa bale ni
1: ah daddy okan bi bale
2: ninu sisin olorun
1: in fact okan mi bale so eri mele keji daddy
2: mo ngbo number 2 yi
1: number 2 sir so ijo silo ye gangan eni mo wa bere fun kan ti mo fe gangan pe olorun ninu ijo ti mo lo awon mo ijo ye ti yo mi pe ah injina la se se lo se ni abi ki lo dede ariyawo lati je mari e se gbo so mo wa ni olorun egan yi po mo fe ko se igbeyan fun mi because ko si mo ma amunbo obere o da ati ase danu o wa ninu aye mi because mo so mo ti
2: awon opin na mo ma amunbo
1: break of relationship o po fun mi
2: se ti gbe yin nkan ko le mo sunkun nisin to bi ba nsunkun won.